kuna mubrofu ayon sama atumni atoy ayon sama ngati ewrade mayem breyi enye kwata osu atembo no kaiye matisu bawa yefa ndiye kase ewrade wayo yapa kanta yeda wasisi

0: wa Zeus. Enene, ni ameka chulada sama. Obi amera na swasi tia minene. Brauma si manyame, wani mnia ya emanema. Hey, ni awaka jina nese. Mua maswa mwene swamre. Amu kodi ya ribu wano. Mumra minchai na mesiyemo. Na mema mwa hume, ewa yesi.
1: Hey, heradi bibi yami. Bibi pa, kama kumasu, onyami. Ase bibi, bibi mi. Metuma musemi, hani eradi. Zawuya, kama kumasu, onyami. Mebi aku

la mia obosunia sa sufetem ma amosunia. Ya una muna la lini Ayo ba tampa wa kilo na ho Aya becha Afi yiko kuma tuye mkirani Yesu wa prendu Ayo ba tampa Yeliye mo atu nshwe Yati wadi Soba ye mwosanchi

0: na mo profumu ayon sama atum ni adoy ayon sama ebradi ebradi ma yem breyi enye kwata osu ahime mo no kaiye ma isu
1: gawa
0: yefa adi yekase ebradi wa yamba
1: kanta
0: yeda wasi.

kwawo yakopon se wo odie yakopon se dani batwa wa e kwan se die bi enim bi men kuku hwa se nyina e sori e pecha pecha yakopon ma won sa so ma brabo so na pima ma pem no manim bu pam ma men pim pam ma men kuma ni wo yesu din. Amen.

adiye mani ankwom ni na sum ye howa onukuto no fata onukuto na osse ne nim na ti opinion o ma ye shira ni din kron kron amen.